Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani kepi Sarangan ke Saban kepi Selawat Wagu Mayadati Keselimbahan Barasa Dusun Kinengah FM. Tada baina tada uka turu kepi handa titi tahapan tulan kelima tahun 2026. Miampai ke Wagu dah ke Saban baina dijajirin amnagiti tambalot pekerja. Mengitang kepilingkangan hiti suang konti dat ke Saban baina kya. Pagkali pun siya ito kakal ko dat miyampay dahay. Amantan pa di jam kanam kasaban, miyampay ko di DJ Shukri, pinapalang musika selimbahan para sa malayo saling nada talo jam, kaya. Amantan na jam kanam kasaban, gisa menar kita timpo di niyo di. At tanto na da taan na karong ko dat kapilan-kapilan kiguna. Am nagi sining-sining pagliks sa ganawa ay sanasuway to hitin na da Radio Kiningaw FM. Mayaditi frequency siya menahap na mapatitik tur megahaz kena FM hebat syoknya. Pagkali musik o tako dati minamangon to na nantako dat kilidasan dat ka sabayin bay na. Na nantako na gidatakad mamanaw langan maygit kabang mimbaras tadong maningod mata mangintang talinga makinangaw. Am nagipamusarahan ang ginawa di talidas kapiya dat ka sabayin bay na. Kumadi ko di tapia sanangat kilidasan tinan kada di kilihuay meron badukotur idwalay pengobatan. Kakalam yang pai ko dah ko saban bay negi semarga di jam ko beram dua tangan auti tu bay nanti harga guat pipirat ababayan nulu ditid konti ka saban bay na megal kasarer kata jam ko siam hapadam 5 minit ka saban kalam busi tiruputan ko ngoyong-ngoyat tawan mantak tadaw bay nak ya. Mereka tat jam ko siam telun hapad minit ka saban umbalan ko negi dapat pelemus gatang negata mantak tadaw suam. Margata jam ko abad na misa kasaban, Miguel Kasari ako simban kaya. Alamus ka bartan iba, tadaw bay na tadaw ko. Turo Miguel Kasari habar jam ko abad na misa, habad ng 5 minit kasaban. Harati ta babayan mi kutok ko daw. Amsay ka babayan ni nulutitid konti kasaban bay na, tanto na da tapaparong ako dat kapilan-kapilan kiguna. Ang nagisiring-siring panglis ganawa ay sanaswa ito hitin na Radio Kiningaw FM. May aditi frequency siya muna ba na mapatitik tur migas kina FM kuhay aramay ba? Babasan ang da timpo na ito kaparangan sining kasaban menek ya. Sining matadi Justin Nambuyungos linim paguan. Sultan Kagus sining matadi jadah pinampatan di Mariana Salim. Nipi kasadap kina FM kuhay aramay ba?

0: Iyeng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayin ako rin mga kopya nang kitang ka, minay kiting kabun engine lang.
1: Eh, di ba di, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayin na po.
0: Irin na kikopya, o saan ang nako ngayon ngayon tawan na bayin na kyo?
1: O, irin na kikopya, o saan ang dam, gisambat sa dapan nila kyo, oh boy.
0: O tapat kopya, oh, eh, Angela, harap pagkakataan ko, piyong kurugyat, mingilah di, kung ngayon ngayon tawanin di, da, harap di katila.
1: Is, no, makasusah intan na po di handphone, boy.
0: Iya, susah.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ayun, ako na kailah, kung ada malas ako na mangintang engine lah.
1: Malas, oh malas na po, magkinang ano pa radio, kaning nga WFM, harap ang nagyari.
0: Taig ya?
1: Iya, harap ang nagyari, kapailan ko ngayon tawan, orang umayak kaning nga WFM.
0: Pama.
2: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Kapisan ang usapan, bayan natin man ko pulambos at itaruputan ko ngayon ngayon tawan, montok tadaw bay na. Kapag tulang kalima taon doon na ribo, doon na pa naman pinalabos naman dahil itid kapisan mangingintong taon Malaysia. Mantag iti dapat watas panang kayo ng sakit. Mantag iti watas sa keringaw ka sa bayan bayan na rumah sa med pipira kinayanan kaya. Sa sadapan, maningarod, may pa itongos ed sa duwan na kainan. Panang katatuang, rumasamil sa duwan na kainan. Linaso pa sa kawas, 35 darja Celsius. Linaso pa sa asiriba, 23 darja Celsius. Nabawan ka sa ban bena, rumasamil sa duwan na kainan. Panang kasadapan, maningarod, may pa itongos ed sa duwan na kainan. Panang katatuang, rumasamil sa duwan na kainan. Linaso pa sa kawas, 35 darja Celsius. Linaso ba sa Siriba, 24 darja Celsius. Tainam ka sa Banbena, rumasami sa 2 na kainan. Panang kasadapan, maningarid miya pa itangusi sa 2 na kainan. Panang katatuang, rumasami sa 2 na kainan. Linaso ba sa Kawas, 32 darja Celsius. Linaso ba sa Siriba, 23 darja Celsius. Manakitid wata sa Tambunan ka sa Banbena ay Sarasam. Sa sadapan, maningarid miya pa itangusi sa 2 na kainan. Panang katatuang, rumasami sa 2 na kainan. Linaso ba sa Kawas, 34 darja Celsius. Linaso ba sa Siriba, 23 darja Celsius. Hingga nabi, arubutan ko ngayong ayatawan, mantakot na ba na kahapad tulang kalima taon 2006 pinalabos. Mantaditid ko pisan, mangingintong taon Malaysia, mantakitid dapat watas, panong kayo ng sakit. Alansan na kanon kapelaan ang nagikapasarahan, ang sigaw to kakalko.miapaydahay, hiti da radio, kininga FM.

0: Ang kada biasa ini dalam otot-otot yang dikias ini yang mantan di Kasmin Yubang Langadon tapa abangku negi sinusut kagus ini mata di Jeffson Joseph ino ginawano minigui tatan bayaniti jam kosiam dua na bodam turu minit kesaban kaya insan pagod na binay kapisang kosaban kuma di kayo di katatan duduti kasilimahan Boros Dusun kininga FM tadaw bayna kadaliway tadaw koturu kaya teka hitip pampad minggu kaya kapad tulan kelima taon 2026 harmato batas harabatas kumada malut harabatas kumada tepinay kaya harabatas kumadat kopusan tepinay kada di kayo lihway kaya kumari kayo di pinapahara da batas masiti naman da kayo tunaya kaya masiti naman da kayo palumbusa o batas da kayo. Sigira da auto ko kolombo sa batas isa sa bagid isa tutang kumad ta ko kumadiala kya ang mamuraga nan da ba kya tabinay mamuraga at kapinayan tay ka it kopusan dat ano tunayat janji kya iku may santo tuong anawaw ilawlan kagya janji taramulan tabinay am kumadi kayo di masa-masa makan kasaban tabinay kasaban bay na masa-masa makan kasaban masa-masa minum dat kasaban tabinay kaya alansan dadat alidas sa tinanda kayo o sanangay tinipi kasadap kaya pahingkukura tinipi kasadap magisuswaya tinipi tabinay hara maginipi minan gusad taso kaya hara minaginipi minang gusad datulon hara minaginipi narulon hara minaginipi narato kaya ako mani kayo din na kayo ni Pirita Kopya. Sana nga, kadada kayo saro-saro. Kaya arat na ginawa ko akon. Kaya arat kapya tinipi ko kasadap. Minano ko related ulanot. Kaya pero pa nga tinipi ito. Madkada kayo ko tumbayay. Kaya aysa, arat at tinipi. Tapinay am kumadi ko dit ako kopya lidas tinan kasaban bay na kadada kayo lihoy meron ba kutur idolay pangbatan. Kumadi ko di masa-masa mintong angis. Teka ay sa manatim po diti. Mayo ko na kayo kurhangay kaya tibinay. Isang margada jam kabadam do tanga daw. Kanada kayo iduan na frequency. Siya muna ba naman patitik tur magahes kaya. Pamasadang naman to ko pa pala musti di gatang na gata montak na daw. Bay na.
1: Kapailaan gatang do gata. Kapailaan gatang do gatang do gata.
0: Ah, mayroon siyaman ko pula mo sa tigatang gata munta ko tadao suwab kaya kapada misa tulan kalima taon doon na ribo doon na pada manam pinalabos mandahadetid ka tinanan pamorunan gata sabah tay ka LIJS kaya kumadi ko di may papadagang dagata tadao suwab intan man tatay ka kinungan man tadagatang kaya kargatin ay padadagan ng dagatam ay akon ko nakanegyari kam ay minakinangaw kaya tibinay

Amatang diti rurumamit at sikiran ay sa account bank ikinayanan panong kayo ng sakit kaya sa ikapadalaman sabah lalabi pa pananghitid watas sa tenam ako mabong tenam am naghitid na bawan kaya mantak dat kahapad tulan kalima taon 2002 na padamanam kapihan dat tatadaw katur kaya kayo na panghitid Dewan Sri Ontoros Kumabong sa Ginoo walo na padam isa tulon kya tadaw bay na ti tabinay tadaw bay na ti tabinay kya hapad tulan kalima 2002 na padam manam kapian data tadaw katuro tadaw bay na kay na pangahiti Dewan Sri Ontoros Kumabong mantak dat ka hapadam anam tulan kalima taon 2002 na padam anam kapian data tadaw ka anam kaya na napangahiti Dewan Serbaguna Nabawan sa Ginoo hatus talun na hapad tulun tabinay kya imarurumamit it is at account bank kya ang kumari ko dito ang anak kya manda kayo barasaya tangatapada kayo tamada kayo taki todo kya it is sa account bank kya manyala tanudan may hila kya ugaw tanudan yala may hila kya ando akan ga eh akan ga dah kagia mana upan tengah kau do malahing tai ka i tengah tadu tengah taki ya akan ke pura-pura ada akar ngau ya amane de jam ka siam 5 na pedam 2 menit ke sabin alala magina mo tawag si Ding kya sining man tadi alias Zakaria rumunduk ginawa ko nagi sarin na mo sapri sumandak kayangan Akening FM kuhay aramay ba?

0: Has anyone that is sari namud sapri sumanda kayangan nam nagi alias Jakaria rumundok ginawaku jam ko hapad isa minit kasaban kya? Amhiti la tarangot ako dat ipapahara dat ababayan kapamarmitan dat ramay kamatan kya? Amailan takaw manikid tulan kalima kya? Manikid tulan kalima lalabi pa takaw hiti da pagunda sabah mamaramit iti kapamarmitan dat ramay kamatan manikid tigid taon kya? Mantada di kasarita ko dat mangintang dat ka tingaligan datinan am nagi kalidasan datinan lalabi payala di tasanangan kapiyah da tamamanaw dat tutuang kya ipulian dat tanga tuang jam ko apa jam ko bedamdo tuang kya mantadi karamayan nangay sa kodong dat ramay kamatan kya. Kasarita ko da mangintang dat kaliga tingaligan dat tinan sandari am nagi katingaligan dat tulong da suway kya lalabi pa dat asikira dat it nakainom dat it kobadan ko basanan kya tabi na nga susuway na naralan natin kita kya megal dat di may simpangan na di kam nakatalib na kya tabi na kasari nagita ko dat manakadong dat iti kapamarmitan dat ramay kamatan hidangadangan na pagya nayatan kampung nayatan mukim kya harnagi papahara dat ramay kamatan dat talu o kampung insan-insan kya tay ka lima kampung dat insan-insan irin pa nga peringkat mukim kya kapanaw na dat sa sanang kya kira may kamatan suway ka it mamarayaw takaw dat ikinolitan tay ka nakasiapan tay ka nakapangan dat it mangamat da paray matadi gulo po ako basanan dat mantadat tadu akit ako dat tinungkusan to ko matadi gulo pagka tabi na ang papisa na gidat ginawa tay ka pumusaran dat kumatisam tisa lalabi pa takaw tulong da dusun kya kulung dusun iti da pagunda sabah aw mamili dat kamendat nugyardi itumur kya aw mamili kamendat katumbayaan ida dag katumbayan am itia dikag katumbayan ka nga isa ikya tapi nay dat mamaramay tay ka mamaramit iti ramay kamatan manikitigid taon iti manikit tulan ka lima tapi nay sige na yung kumadi ko din sa nandit pinapahara at mitingan tayo kamaswarat at paparalan diti ramay kamatan dit kapanaw at timpo ba niti mas masag kapanaw timpo niti hara kapanaw at minggo na bantal tayo ka iti dumantal gisam na tapupusan iti tulan ka lima taon doon na ribo doon hapadam anam maginangot ako sining napaguludi rangot ako pati.
1: Ya ko ibarasi kungkit memasan tabian tanda kematan ku atas sanani tepinai detet kadinga FM aramai bo
0: seneng matadi Rizwan Azmi narikat na di Kawagu ya absolut kang gusin matadi Jesre Gusip sumanak marotai nagi sining matadi Virtus Gungkit kada pindarai bedarai bag ya. Lalabi pa ba'y nating ya? Timpo-timpo dramay kamatan. Kapamarimitan da dramay kamatan. Kada takupin na rabo-drabo. Kina FM kuhay, aramay ba?

Kada ko pinaray ba daray pa gyud pinay lalabi pa yala di tobas ko pia dat min panaw dat tuwang gya. Eh beretos gongkit kada pinaray ba daray ba jam ka pa dapat abat menit kasaban kini FM ko hay aramay ba.

Lain kana biasa ning mata di Varisus gungkit kada pindarai bad darai bag ya. Pagulo di haras ning mata di Jazz Redugusip Sumandak Marotai am negeri Rizwan Azmi. Narikat na di Kawago. Minagay tatan mana di jam ka pada pada masiam minit ke saban kya. Pagulo datu melambus to kago kya harti pasan ramit ke mata di ti WhatsApp kena FM mata di amankan. Salam lai siam madani kumadika di Jejerit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi sedangkan dapat paparan kerja hinag konti manta doku hitid kampung Baginda Kaningaw manganog ka siwatan mamasan kapisanan kasaban hitid tadaw katuro kumadain sedan may kinangaw alansan amis ngis kasasari kasiya DJ asanang ginawa ko saban nakamanang mamain bull aminisap da Brunei Liga Super isaw kusong DJ kasiya oh bayahan kumada sabah ya. Ang mga sarit ako da tumaguang da nun na papagumbalan kaya tibinay para dito pagumbalan dat manikitigita daw kaya walang pia dat out ako kay imbagoy na tay kay nababasan ako na tumaguang da nun na papagumbalan kayong kuro pa nga sukudan ka sarit ato daming kakat kaya tibinay kada na dat atagakot sunduan ginawat ako. Ito lang takaw di takara magawit takaw tumaguang dat itimpuntibu dumantal kaya tumilamus at agaras tumilamus dat kakal dat pangingis misangingis kaya ang makatumbayan dat inansandri isa at panakasabap dat agampot takot imanimanan takaw agampot takot ang kabang-kabang takaw dit labid asanang kamantadi kanihab kaya kasaridat makinangaw yang paidaid RTM Kena FM teman setia anda. Edwilita Edward kamatan montok tayin sadan kasih di Joseph siaw nasindulan ginaw no am nagi aben kakal automaulup kenya FM kuhay aramay ba.

0: Special Keningau FM.
1: Engkarapia sining narong otoko sining mentadi aben kakal automolop menagi sining mentadi kasih di Joseph. Siyo na sindwalan ginawan o amnegi Edwilita Edward kamatan mentok tayin sanan kya. Amar di pasan naramit ko mentadi ti the WhatsApp ken FM mentadi sighting. Ito pinay sungulon tambalot kya. Julian F. Lian teke Muhammad Hafiz. Siapa nang kita Presiden Pertubuhan Etnik Gana Sabah PEGS Kebangsaan kya. Assalamualaikum, salam damai ku madika DJ Jirin sungulon di paling malatupid RTM kan nga FM au bagia oi. Waalaikumsalam DJ Mama Sanoku kotabian tadau kamatan santap tepinai makikinangau RTM kan nga FM. I'm happy Mother Day. DJ tulungo ko padaan papulamus diti pasan maya da boras dusun gana kasiya. Pamilya bagya umbalan kasari papulamus nga sigaret ako tunod nga magkiyam puno ko kaya tapinay. Akan siwan masap kongowian. Akan siwan masap kongowian solod-solod sayat-sayat pertubuhan etnik gana. Sabay nambo na po pengiyan dat binati. Kamay solod kau mangkinong RTM kani FM mansiu bogiano gitu kaawang takaw kan siya kya kaawang takaw simok simok no ka wasi ka DJ kani FM mansiu kapi intadaki Julian F. Lian teka Muhammad Hafiz paring konangan mahan Muhammad Hafiz teka Julian F. Lian. Ama bainati jam ko hapat telun hapadam 5 minit ke saban. Maginawat pa ako sining kya. Sining man tadi Freddy Hampton aku ko terima ko gulano am nagi sining man tadi Petrus Kintiang pinamatan ni Cecilia. Teka Jenny Peter. Itretan dat sumandak apin-apin keninga FM kuhoy aramay ba.

0: Di Lampu Sano, nyampai dahai i Kenia FM. Siamo toda la batti di turu megahertz. Kuhoi
1: arana aibo. Angkar pria sini narko tauti nudikia sindi ngaman tadi Petrus Kintiong pinampatan di Cecilia teka Jenny Peter itretan da sumanda kapinapin ang paguladi harasining mata di Freddy Hampton au ko otorimo ko Guliano medigawit atan meniti jam kapat apa to badaw maturu minit kasuaban iti da kainan takaw kya Kadali huayar kata jam ka bermisa ko saban at binaik ya kalambus at kabar tini bahara dua pasinding dat arangot takaw ya. Pagulo da arangot takaw at asinding harati pagilangan kya karati ti manulod da raha. Sigurad manulod da takaw raha kya kano takaw da manampasi da kumada tulong da suway kya. Nagi tinanta ko kagit kan hudat mamaganti kawago da raha dat ituwago tabinay itimpo dat pipiramingo ama sera dat apangah dat manlod da raha tabinay pipirahal dat kapanaw isang tinanta ko nagal ka raha di ako riyan mantada 304 gisam 405 mililiter ya kada tako tangap ya kinan papahara kawagu dat plasma isuang 204 gisam 408 jam sel darah merah kagu ya milah kaguli kago da pipira minggu ya. Oh, harati pasan na tempalut kya. Mata di Junadi kapisan ang kasaban kumadya DJ. May pagya paparala iti jiwang-jiwang ko kasi kya. Junadi, kada okuli huay om nagi tongkiaday. Ratiya na simbar suang ginawa ko. Di kasasari mo pus om lumangadika sa gigisam. Turasno kasasari itaguangan ko. Mangambalut om mamuruhang itimpu-timpu ko kopusan ponsikaw nupusno kumad kaposian ko.
2: Sining matid esuli pinamatan ni Brenda Londo. So tengah gusining saka gana kujaw. Kini FM ko hoy aramay ba?

Usia tu orang kalau pada tamian pai dai tidak radio kini FM nak kata tad kau kia mentai pada jam ana pada ke Saban Tenok. Mian pai ko di DJ Syukri pina pala musik ke Selimbahan berasa Melayu kia. Tinuntunan ko gagu mentai da jam ke siam ke Saban. Gisa menar kata timpu banati malasan harpa gua timpu di kayu da memeruang dai. Gisa mar kata jam ke penem dua tangga dau. Miampai ko di DJ Iza popular musik Selimbahan berasa Temelayu dusun murut bak ya mantada jam ko penem dua tangga dau gi sembar kata jam ko telu sedepan ko Seliman berasa Melayu kau ki ya mantada jam ko telu sedepan gi sembar kata jam ko turu tatuang miampai ko di DJ Aida manati hajam ko habeni bisa habedam 2 minit ke Saban. Pagulo dat makinang otak ko dat sining kaya harti pasan. Harti pasan naramit ko manta diti da WhatsApp kina FM kaya. Ako pisanangan kasaban DJ ka. Ay sa ngaran no tapi na ikya sa manuna pa da sikira da tanong yara di sikira na pa da paparala to papata da pasan nga man patanong da ngaran kaya tapi na ay Senja Emas sa ngaran di siya kaya sa di kaya katuto na Senja Emas ay habis sedangkan kasaban DJ kadi Senja Emas makita kukudan sending mata di Jozlian tambalut ku manta da saduk matan hilid ma kam man tamalut ko hilid sa do pongkapon ko kumatayin sanan paganakan tagaya dagay am nagi tayin sanan tamalut hitid kampung Simpang 4 kabatang kipaliusok id kampung Batulunguyan sinaron sinwa kampung Antilibon tangod may paipasan harap da dalidas ngay apergat dot kumaraja ponsigo DJ ka ponsigo ni kumedika Senja Emas. Harati sana kita ko dat nagyardi id YouTube di igu look ya Singa Emas kagya ay din apa nga Senja Emas ya magiso yang aran na tulun isan pa ko kya kumadi ko di tarat pasan kya mila ko dapat at pasan may di WhatsApp kina FM ay sa isa siyam lima walo siyam anong walo anong walo liyan pa'y dangaran am nagitadan iti da may tako kinangatit sining pinikiano di Senja Emas tamal ko hilid sa duam sa tungang gusin na yung man tadi Ivy Alexandra kamatan Norikot Kawagong.

0: Panimbahan Boros Dusun, Kilingaw FM. Karanahan may frequency siyam pada 4.7 MHz. Kilingaw FM.
1: Ay ganap yan sining kamatan na rikot kawago mantadi Ivy Alexandra lagi sining pinikianok ya George Lian tamalut ko hilid sa do minigitatan ba natin jam mukha ba namisa duhan na ba na mapat minit ka saban hiti da kayo ng takok ya harakaguti pasan naramit ko mantadi ti da WhatsApp kina FM copy sanangan ka saban di JJ rin yukubati JJ JJM mantad tambunan mamasan katabian tadaw minggu om kuma di balan-balan.

Umah di balan-balan kasih lagi ya. Ada tomatong gak sih? Tapi naik kumakadang. Sugo tau pak utupin naik. Kepisana gak saban dijajirin. Ya koi JJM mantan temunan mamasan ketepian tada minggu. Kumah di balan-balan. Lalaga tanda mga mangasok kasi lagi ya. Balanjan tiak kui kui pun titin upun sigaw DJ Kihay kasi ya. Ato kay kalian nadi mga sakat tumutunga sa benag ya. Ito pinay Mikael. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullah ya. Pamaraw kiti pasan na remit ko mantad di WhatsApp nagi. Iyoko Francis Tuya mantad Pantay Baru kaningaw. Makiano ko dida sining langad ko di kayo sining di Julius Jiwat sa daman ay kasi ya. Manko parang hay ay insanan paganakan Tuya Bintarang. Miagal di Boyngon ang paganakan, Swill ang paganakan, Sway King paganakan, tipagon ko Irami Katim. Ayun sanan yala, Kelid Kampung Marapok, Roslyn paganakan, Mariana paganakan, Kampung Paaltenam, Irospin paganakan, Hilid Johor sa Mananjong kasiya. Kung sige ako madika, tabi na Francis Tuya. Ito nakano papataha kapasan kaya makinawa tapos sending panikano kaya

Adalah wine yang paida DJJ in kesilimbahan baras dusun Keringau FM. Leles corona beragi bujangan yang menagi Dato John Gaisah no record no di bulan lima. Kaki ya. Menegui tatan mana ti jam ko habar misa pa pat apat habar dam lima minit. Kasaban kia. Kami endat ipampad-pampad tako na di kaslimahan baro susun kina FM tabinay nga pagulodat may tatagyad tako kia. Si Osyaton ko papalambo si tipasan na tahuri na kya mantadi sete. Kapisanangan kasaban tadaw minggu DJ, kapisanangan tadaw minggu nagi, iyoko ti Muhammad Faisal Marius mantad malalap mamasan katabian tadaw tagayo.kamatan. Doon na ribo, doon na padam anam, kumatayin sanan, tabinay-tabinay, tambalot-tambalot ko, idnambo na pa, kinainan niya labay na ti, kasi ya. Alansan da dalidas tako sa viyawita daw diti. Ponsikaw ka ponsigaw na ikumadika tabi na Muhammad Faisal Marius. Mantad malalap tenam kya. Mantad diti tabi na kya. Iti padikan tagisam tiga selimbahan baru susun kena FM. Tagadan ko kayo talo sining may susuhot. Palimin nandi guli ampuno ako na. Saloma Romo Pitong Kiyadan. Ang nagi Siti Pajamin. Sorry na po. Pagulong itatangkiyad kya, makiampun ako sigara na harabaras ko di Takapia, nakontak suang ginawa di kayo, tingkasa di Norwan, nadalaan, tay ka ako na primanan dahat nakasindol ginawa di kayo, pasan-pasan di ta nakaramo, tay ka ngaran-ngaran di ta nadawat, tabi na yung makiampun ako kya, tay ka harmato minikan usinding nga, ako nakasalimbaw, makiampun ako mantat pampad karamgisam timpurulo, Sumulit ang manlot para jack ya di Jayza kasiliman baro sa murot pagayaman takaw monsoy. Intara jam kapuram rotangan waraw sabay ra jam katalo ramay. Gisam kapi salat kagok ya. Nuita sanang may da kayo papiya. Nuita raat may da kayo tamay kadagampiya. May dat mamurumbak pamusaran. Gisam kapi salat kagok. Mantado DJJ, teka DJJ rin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Hinoko padama.

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kininyo FM.
0: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy. Kininyo FM. Hebat am syoknya.

Asa 4 ringgit 6 nga oporang balu ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo 3 ringgit siam nga oporang 4 ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ringgit 4 nga oporang 6 ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo 3 ringgit 7 nga oporang sa ngausin sa kilogram. Gata sikarap sanga ringgit 5 ngausin sa kilogram. Am aho hitu pineng kual no lembaga industri gata Sabah LIGS. Am pahakakara yus takapo antingais am angkiningo takapora rimbay. Pain mula laho rimbay ri jumitin yabo am Ilori Maria Tahuan. Sumunuhin na bahu rimbari kunsin antung si gagabak.

Sabay ka plisok huang ambo. Kunupo ina asalok ang kibala raman mo. Hino pay no ang maya rakayahan mo. Aun po no tuotaka. Itaka konoyak lalaing ramato no sangunun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina. Intura RTM, teman setia Anda.

sabay ka plisok huang am ambo. Kono po ina asalok ang kivala raman mo. Hino pay no ang maya rakayahan mo. Aun po no tuota ka. Itaka kono yak lalaing ramato no sangulun ina. Kansaya na nga po raoro no ina, rakawi no ina. Intura RTM, teman setia Anda.

Ya, pahagagakan saya nanti Hesra mayon. Aun nawin yun ang akan nangansak na mikape na akan kan sayan ang akan rah tanganoro. Ang pagkakaon mayra karitano ang kiralan onsoy-onsoy ilen sanggul alamo rapat ang ulo. Huangon kan sayan no inan am onsoy-onsoy akakasukura ulion kapo am sukot. Ang pasuko ko pibili no rangantaka hari ni majanun. Hello DJ Iza kan sayan odaw no popat minggu ngam kapyo kamalasu. Pamaramitan odaw no inan sam pamagunan. Kansiwan ko ngay do ina ina labi po koson do ina ko. DJ nasaw ko na kia sangulun ina kansiwan intara ko. Om gamaka po yo nasaw pay pabuyo am ko teluadan. Yaw kan sayan ra oro minggu. Am ikapyo na handu aw tapi kan sayan ra oro inaryon am kawino ina mulu po namatwa ko ilinopot am ipahin iso imila am pahaka pahaka ko.

Rini rah bilin mo. Amroy sa kapang kining ora rimbay ama ina rimbay rimaw li Leroy Mangun. Am sumunuhin na rimbay ristep jo o habi. Rayo sa kaya ramora kasalulaan rahon numurot pagayaman takaw monsoy.

Baika pulisok huang am ambu. Kono po ina asalok ang kibala ramanmu. Hino pay no ang maya rakayahanmu. Aun po no tuwa taka. Itaka kono yak lalaing ramato no sangunun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina, intura RTM, teman setia Anda.

Ya pa ka kare no kaya karako DJ Izara Rohitura kasalula andra hunumuru sukura jam katalo ramai. Pengkonangan ramai nak kaya ramo radio kening FM aunya intok muyun. Abuli ka mayara frekuensi siam nga opo rama 4.3 MHz am abuli ka po akaya ramo mayara aplikasi RTM Klik. Am abuli po yo mayara portal radio RTM ra https nokta bertindi palang-palang radio.rtm.gov.my. Ampa kaka abuli ka po ang ito rabilin mo yun mayara WhatsApp may ra nombor lo sa siam 58 siam 6808. Ampa suku aku pia bilin orang antaka sinuai jeh kauran. DJ Monsoy Oroti, DJ Malasuto Jorak Keningauti. DJ bilin koson pasukuan Imaimun Kalsum Aguije Arita Abida. Bilin kansayan Ororeti Am Atan Poyo Tanau. Gama Tanau Monsoy Ayuk Am Bagino Ayuk DJ Am Paring Konangan Am Kansayan. Yau kan saya rio nampain kuanangan nangitorah bilin ramo. Amon sayang saya. Pengkuanangan dia nangitorah bilin ramo. Amrayus takapo ang kini ora rimbai ina rimbai rilus di Rafael. Am sumunuhino rimbai intori lusidugai kalansanan karuomatuo.

Sabay ka plisok huang ambo. Kono po ina asalok ang kivala raman mo. Hino pay no ang mayar kayahan mo. Aun po no tuotaka. Itaka kono yaklalaing ramato no sangulun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina, intura RTM, teman setia Anda.

Yo pa haka kapa ingkwa nang ramyo nang kini ngora mora radio kini nga FM o nya kintok mo yun. Ampa ingkwa nangan poyo nangito rabilin mayara WhatsApp mai. Ampa haka ka Reino jam ka ruo limo ngopor kami ni tra mai. Nakasuku takan yora kapaparan no kasal anrahu numurut tra oro hito. Aki asiau sinolai rahu ikawan soi naring omion intorakon sumunu hiturangan intakan urangan angka raja DJ Aidah lalum kasalula anrahu no melayo santai petang. Amrois takapo ang kiningo rarimbay paing kuanangan rimbay ri syari namut sapri paparin no rimbay intori Helda Robert nangguatan. Amin yak intorako, au DJ Zah, salam Malaysia Madani, paing konangan.